0: siya ang legit nga Senate President. Unya, okay rin ka pa na, naka kay Senate pro tempore, pero under ka sa Senate President. So, klaro na kayo mga kabrigada! Ha? Ah, wag na tayong masyadong magpahalata dyan, no? Mga senador na nasa... Adusin na sila karon. Kaya nadungagan man ni Senador Cisodero. Halata na kayo mga kabrigada, no? Nga naay giprotektahan atat kayo. But, wa sila kabalo sa genius move ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President of the Philippines. Tuloy ang committee hearing sa Blue Ribbon. Good luck, mga buhaya! Direta sa mga live viewers, ba ito aning taga-agpagtimbaya kaya para dilita ma-stress aning mga buhaya sa Pilipinas, mga kabrigada. Hay nako! Sa ito ang mga... Oh, yun na, happy birthday di. Ito naman nag-birthday. Happy birthday di ay sa... Sa mga birthday ron. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday kay Dinupol Susan, the workers. Mangupit, Ginny May, di sa puro Kawayan Binibista. Alright mga kabrigada, sa ito ang mga live viewers, good morning. Kay Sir Randy Santisas. Aljun mo katkat, good morning. Kabrigadang John Ritibor, I'm watching here in Pagadian City, God bless. And Amping Perme from Aljun mo katkat. Alright, good morning po kang Jimmy Arubo. Oh, good morning Sir John Ritibor, listening to Kuran. City Rondina, good morning Sir John Ritibor, guapo. Oh, thank you so much ma'am, City. Manuel, Samuel Bation, oy. Idol, ako ang kauna, kauban si Samuel Bation sa San Pablo. Good morning mo dia. Idol, kuya, uncle mo, yung tawag niya. Kauban na to dati sa Kakibat. Good morning, sir. Nimo. Randy Santisas, mayong buntag, Sir John Ray, shout out. Uy, congratulations, Sir Randy Santisas. Kani, ma, dati una niyang comment listening, karon. Mayong buntag Sir John Ray, shout out. Shout out imo da Sir Randy ha, kay nag-effort yung comment ba. Usay mo kanang mo gini pinakauna kay Sir Randy Santisas mo comment sa tua early bird ni siya. Early bird catches early worm. Mo ni siya mga kabrigada, no? And also kay Christel Megapol, good morning Sir John Ray, watching from Purok Footbridge Barangay Libertad, Tukuran, keep safe idol. Thank you so much ma'am Christel Megapol. Idol. Good morning Brigada Sir John Ray, mustang pagadian. Morning to all brigadaan, one tahanan, musta and God bless you all. Salamat. Okay ra kayong pagadian, ma'am. No? Peaceful man ang Pilipinas. Ang nagkagubot lang ang mga utok sa mga senador. Good morning and have a nice day. So, matakdan po tong mga kwan, matakdan po tong mga tawhan kay kitang mga people of the Philippines. Matakdan po ta kay maglibog man ta kung kinsa man gyud ang kwan ani, ang tuhoan ato ani. No, ang minority, ang majority o katong mga feeling majority. Ano ra? Bilin galabin, wala jud tindog oy, ano unsa dai katya? Oy patindogon man tani mo nga lahi man makita pag mo tindog ta, ano unsa dai ka? Pasensya kay tiya. Anabel de la Serna, good morning. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. And Jan Toledo, good morning. Good morning. Ako palalab purok, ako palalab. Good morning, ako palalab. Purok tarong banali musta salamat. Oh, gikan kan tiya bilin na ada ni palalab sana all higugmat na no. Yun ana lang gud. Wala na kita oras mga kabrigada sa pagpresto ang programa. Mosunod na ang programang Banat Brigada. Ako rin makauban mga kabrigada ha. Ayaw mong biya. Mga advertise lang. Human, balik ta. In the heart of changing lives, kini si Brigada John Ritibor sa 105.7. Brigada News FM Pagadian. The Music and News Authority.
1: Brigada in the heart of changing lives.
2: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, ni sakit ang ulo.
3: Aray ko po.
2: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali kayan.
3: Aray ko po.
2: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maunga, mabati, yun, ang sakit sa lawas.
3: Aray ko po.
2: Usa, kinahanglan, kanulay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult
5: your... Usahay, init, usahay, muulan usab, apan usahay, adunay ubog, pagpanakit sa tatunlan, ubog at ang paminaw. Kung napasagdan ang kabugat nga gibati, bisan simpleng gimbuhaton, mahimong lisod buhaton. Maungahupa

0: Kaya ang kabugat sa paminaw.
1: Ang ngayang may pagpugong gilayon.
0: Power cell sa labat.
1: Adunay luya nga matabang aron mahimong bation ang kahapsay sa tutunan.
0: O glamon nga adunay vitamin C
1: alang sa resistensya.
0: Inubanan sa proper diet o ehersisyo.
1: Power cell sa labat.
0: Pangwiin ang bigat.
2: Adunay mga higayon nga nindot kaayong balikan. Mga panahon nga hinanok ang tulog,
3: malipayon ang kadagbugtaw,
2: o paminaw nga sobra kagaan. Mabati gyud ang relax,
3: o kalmado nga kaunuran.
2: Namiss ka pa nimo? Patiun pag-usab ang kahupay. Sa ginhawa nga dala sa Power Cells Liniment. Init nga modulot kayod, kikan sa camphor, metil salicylate o menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunuot.
4: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap. Power Cells Soya Coffee.
6: Power Cells Soya Coffee.
5: Coffee-flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw, kakampi.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maski pa dako, maski pa sadya,
9: ang milyong saya sa brigada, year 3 na!
10: Year 3 na!
8: I-grab na ni tungod 106 million pesos ang ipanghatag ni Brigada alang ganinyo. Unsaon pag-apil?
11: Isulat sa papel ang kompletong pangalan, address, date of birth, cellphone number, ngalan sa parmasya o suking tindahan kung asa na palit ang produkto sa brigada o birmahan.
8: Pagsukip o bisan asa sa mga musunod ga Brigada Healthline products.
11: Bakanting blister pack sa napulo ka Power Cells Herbal Capsule.
8: Bakanting blister pack sa duha ka Drive Max Plus Herbal Capsule.
11: Bakanting blister pack sa napulo ka Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax Capsule.
8: Duha ka bakanting pad sa Ascorbic Acid Plus Zinc Guard C Plus Capsule.
11: Bakanting blister pack sa duha ka Hard Gul Capsule.
8: Bakanting blister pack sa napulo ka Nutri-Cleanse Capsule.
11: Bakanting blister pack sa napulo ka Mom's Love ES1 Capsule.
8: Bakanting blister pack sa napulo ka Standout ES4 Capsule.
11: Usa ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES2 Drops.
8: Duha ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES3 60ml Serum.
11: Usa ka bakanting kahon sa Yummy Vit ES3 120ml Serum.
8: Bakanting sachet sa tulo ka Drive Max Herbal Blend Coffee Mix.
11: Bakanting sachet sa lima ka Power Cells Soya Coffee.
8: Bakanting sachet sa lima ka Power Cells Celeba.
11: Bakanting sachet sa lima ka Maxan 8-in-1 Coffee. Isukip ang entry o ang proof of purchase sa usa ka legal size envelope o isulat sa likod sa envelope ang mga musunod. Brand sa gisukip nga produkto o kung asa ka nagpuyo, Luzon, Visayas o Mindanao.
8: Ihulog ang mga entry sa mga drop boxes nga makitaan sa mga gipili nga parmasya o butika. Padayon na lang sa paggamit sa mga produkto sa brigada. Himsog na ka, mamahimo pa ka ang mudaog o 1 million pesos sa milyong saya sa brigada, year 3! Year 3!
4: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kompletong detalye. Purdue HFDA CDRR permit number 0526 series of 2026.
12: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri-Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang.
13: Broadcasting from the land of resilience and opportunities, the little Hong Kong of the South, Pagadian City, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
14: Isang bayan, isang tahanan.
13: Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.7 Brigada News FM.
15: Brigada News FM.
13: Pagadian, the music and news authority.
16: One time the new Filipino time, alas 5:46. Oras aton ka na to sa Power Cell 6-in-1 sa labat. Bawiin ang bigat.
13: Brigada in the heart of changing lives.
10: Ani ana, ang promo sa Brigada nga giatangan sa katawhan.
9: Milyong saya sa Brigada Year 3.
10: Apil na og paghulog og mga entry sa mga drop boxes nga makit-an sa inyong lugar. Matag semana, tulo ang swerteng mudaog og 1,000 pesos cash o gift pack sa kada Brigada FM station. Matag bulan usab, tulo ang swerteng mudaog og dig 10,000 pesos gikan sa Luzon, tulo gikan sa Visayas ug tulo gikan sa Mindanao. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa napalit sa monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, 5 ang swerteng mudaog og 10,000 pesos gikan sa Luzon, 5 gikan sa Visayas og 5 usab ang gikan sa Mindanao. Og sa tibuok Pilipinas, usa ang swerteng makadaog og 1 million pesos,
9: 1 million pesos
10: gikan sa PowerCell Herbal.
13: Brigada in the heart of changing lives.
16: One time, the new Filipino time, alas 5:48. Oras aton ka na to sa Power Cell 6-in-1 sa labat. Pawiin ang bigat.
13: Banat Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Sigurado, nakasentro, kompleto. Narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat. All the way ang Banat. All the way ang Banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Brigada News Headlines.
16: Uluhan sa balitang lokal. Suspitsado sa karnaping arestado. Gituuhang shabu mao'y hinungdan nga na-recover ang motorsiklo. Sa balitang nasyonal, Win Gatchalian nahimong bagong Senate President pro tempore. Sa international news, Iran gitarget ang Kuwait og Bahrain. US may balos og self-defense strikes. Sa atong health news, amino acids importante sa lawas sa tao atong sayran.
13: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Banat Brigada Balita.
16: Mga kabrigada, kumusta og mayong buntag kayong tanan? Kini ang iyong tigbalita. Brigada John Retibor, makiguban sulod sa 20 minutos din sa itong programang
13: Banat Brigada Balita.
16: Din nila mga kabrigada sa 105.7 Brigada News FM Pagadian. Adlaw karon nga Huwebes, pizza 4 ning bulan sa Hunyo, tuig 2026.
13: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
16: Ito maglakan mga kabrigada, din hita sa detalye sa balitang lokal. Nasikop sa kapulisan sa Pagadian ang usa ka 29 anyos nga mag-uuma human mabawian sa gituhoang gikarnap nga motorsiklo sa Barangay Lower Sibatang niadtong Martes, Hunyo 2, 2026. Ang operasyon gipahigayon human gitumbok sa usa ka suspitsado sa ilegal nga droga ang nahimutangan sa maong motorsiklo atol sa bypass operation niadtong Hunyo 1, 2026. Dayon nga may responde ang mga operatiba o ilang nakit-an sa gawas sa balay sa suspitsado ang usa ka pula nga Yamaha Mio sa dihang gipangitaan kini og dokumento sa motorsiklo. Napakyas ang suspitsado sa pagpakita sa legal nga papilis. Busa gidala sa estasyon sa pulisya ang sakyanan alang sa verifikasyon. Bisan pa o gipintala na og pula ang motorsiklo. Napamatud-an pinaagi sa engine og chassis number nga kini maoy mao ang Yamaha Mio 125 nga gi-report nga gikawat sa usa ka 41 anyos nga babae gikan sa Barangay Santo Niño sakop ning siyudad niadtong Hunyo 1, 2026. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan batok sa nadakpang suspetsado.
13: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
16: Sa dugang detalye sa balitang lokal, Gilunsad pag-usab ang Social Security System Mulavi Service Office kagahapong adlaw, Hunyo 3, 2026 sa Tourism Building sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyal o miyembro sa ahensya isip kabahin sa pagpalapad sa serbisyo sa SSS sa probinsya. Tumong sa relaunching nga mas mapaduol, mapaspas o mapalambo pa ang paghatag og serbisyo ngadto sa mga miyembro o mga negosyante sa Mulavi o mga kasikbit nga kalungsuran bisan pa man sa pipila ka lungsod sa probinsya sa Osamis, probinsya sa Misamis nga naaduol sa Mulavi. Pinagi niini mas dali na ang pag-access sa mga serbisyo sa ahensya alang sa publiko. Gilauman usab nga mas mahimong sayon alang sa mga miyembro ang proseso sa ilang membership, loans o uban pang benepisyo nga gitanyag sa SSS pinagi sa bagong relaunch sa opisina sa Mulavi. Ang mga malalatod ka na ito, fast relax, tanggal ang sakit, ora mismo. Security guard, tibuok di ship alert. Lakaw dari, ronda dito. Tibuok mga kabrigada, kinahanglan nga. Pero na tayo fast relax, ilabi na akong mabartian ito mga kabrigada, panakit sa lawas. Kasakit sa ulo, tungod sa kakulang sa tulog. Mana mga kabrigada, no, sa tanan nga mga makabati o sakit sa tuhod. Bisan unsa nga klaseng sakit mga kabrigada, fast relax ang solusyon ni anak mga kabrigada. Aray, ito ginhawa, fast relax. Lang yan mga kabrigada.
17: Siksik-sik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
16: Available itong produktong Fast Relax mga kabrigada sa inyong mga suking butika. Alang sa Balitang Nasyonal, hatod ka na ito sa Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Napiling bagong sinit President Pro Tempore si Senador Wen Gatchalian. Isip puli kang Senador Loren Legarda. Nahitabo ang eleksyon atol sa sesyon sa Senado ni atong Hunyo 3, 2026. Bisan pa sa pagtambong ni Chief Escudero oban sa majority block, napakyas gihapon ang Senado sa pagpili og bagong Senate President tungod sa kakulang sa quorum. 12 lamang ka senador ang present sa sesyon, kulang og usa aron makumpleto ang gikinahanglang 13 ka miyembro. Tungod walay napiling Senate President si Gatchalian maoy mulihok isip acting Senate President samtang wala pa masulbad ang isyu sa liderato sa sulod sa Senado. Padayon usab nga maghatag o kagubot sa mga hunahunas katawhan ang kasamtangang kahimtang sa Senado sukad nga napulihan si Senador Tito Soto ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada International News.
16: Sa detalye sa balita international, gikumpirma sa US military nga naglunsad sila og self-defense strike sa Qasem Island sa Iran. Human sa mas nagataas nga tensyon sa rehiyon, sumala sa US Central Command Consent Com ang aksyon kabahin sa tubag nga giingong mga kalihukan sa Iran nga nang hulga sa ilang pwersa sa Middle East. Sa laing bahin, giatake sa Iran pinagi sa missile drone og drones ang mga installation sa US sa Kuwait og Bahrain. Apan giingon sa US nga duha ka ballistic missile sa Kuwait napakyas sa target samtang tulo ka missile sa Bahrain gi-intercept sa US og Bahraini forces. Lakip usab ang tulo ka drones nga padulong unta sa mga sibilyan nga barko. Bisan pa sa mga panagbangi, gipakita sa US nga padayon gihapon ang ceasefire tali sa duha ka nasud. Nagpabilin nga alerto ang mga pwersa sa rehiyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa insidente. Ang mga balita tugato sa Power Cells Liniment Haplus na nanonood. Kailangan talaga ng Haplus na nanonood mga kabrigada. Ilabi na kung ikaw kipanuhot. Ilabi na mga kabrigada na akay pangapamaol. Ito ang Power Cells Liniment mga kabrigada. Dili ni mo ni angay kaulaw kung i-haplas ni kay humot kini mga kabrigada, no? Ato ang Power Cells Liniment mga kabrigada. Ginama sa kombinasyon sa Camphor Methyl Salicylate og Menthol sa mas gipainit nga formulasyon nga mudulot yun mga kabrigada, no? Nga spell proof pagin siya mga kabrigada. Power Cells Liniment haplos na nanonood. Available mga kabrigada sa inyong suking butika.
17: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
16: Samtang sa itong health news, ang amino acids mo ay building blocks sa protina. Nga ikinahanglan sa lawas para sa pagtubo, pag-ayo sa mga tisyo o pagpahimsog sa kaunuran o panit. Makatabang usab kini sa produksyon sa enzymes o hormones nga nag-regulate sa daghang proseso sa lawas. Makatabang kini sa pagpalig-on sa resistensya, paghatag o enerhiya o paspas sa recovery. Human sa kakapoy sa ehersisyo, importante kini nga kini sa husto nga balanse nga nutrisyon. No apan ang sobrang intake pinaagi sa supplements mamahimong hinungdan sa side effects sama sa sakit sa tiyan o posibleng problema sa kidney o atay. Mao nga girekomenda ang sakto nga guidance sa doktor. Ang mga balita atod kanato sa Power Cell Soya Coffee araw-araw kakampi. Ato Power Cell Soya Coffee mga kabrigada lami kini tungod kay aduna kini soy protein nga makatabang sa padayon nga energy ug psyllium has mga kabrigada musuporta sa gaan nga paminaw sa imong tiyan. No, samtang ikaw nagtrabaho, nagalihok-lihok mga kabrigada, no? Kung gusto ka mangapi sa iyo sa buntag, niya maghilap imong tiyan mga kabrigada. So, kanat ng kape nga na ay caffeine. Likay na mga kabrigada. Dirita sa Power Cell Soya Coffee kay naa siya ay malunggay nga maubos po sa tuwang energy. Unya nakarinot ang mga kabrigada, soy protein usab na. Unya kung mo inom ka ni mga kabrigada, feeling ni mo busog ka, dili ka gutmon, pero dili mo hilab ang imong tiyan. Muna yung nindot niya mga kabrigada, no? Padayon lang with Power Cell Soya Coffee. Araw-araw, meron kang kakampi. Power Cell Soya Coffee mga kabrigada, available sa inyong mga suking butika o available po ka na adreso ang Brigada Clinic.
17: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
13: Inyong napakinggan ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Hanggang sa muli, dito lang sa Brigada News FM.
16: Alright, may buntag. Sa tanato ang mga nakatunin karos 105.7 Brigada News FM pagadian. Good morning. Labi na kay Tatay Samuel Bayutas na itutoy pero may gatas impas. Kay Ate Sara, kay Kuya Din Yusuf, sa Murikay. Randy Santisas, always listening. Thank you so much. Carmel Manlangit, kay Sir Charlie Reyes, El Jorias, sa Aurora. Good morning. Kay Ma'am, kay Ate Ging Medina, dia sa Upper Lumboy, Tuburan. O kay Ma'am Jim Masanchako, good morning. Kay Ching Ching, good morning. Kay Mamang Kay, Jack Jack, Sai Sai, o Gaze Peterson, shout out niyo dia tanan. Alright mga kabrigada, wala na kita kung oras magpareho sa programa. Masunod ang programang Banat Lantog inyong makauban sa Brigada Analin Kalunod o Brigada Joel Albo. In the heart of changing lives, kini si Brigada John Retobor sa 105.7 Brigada News FM Pagadian, the Music and News Authority.
13: Brigada, in the heart of changing lives.
18: Human sa taas nga adlaw, og nakatulog na ang mga bata. Finally, kamo na lang duha. Lights dim, walay distractions. Same vibe, same moment. Mga pasimple nga katawa, og mga hunghung nga kamulang. Nasayod, kung dungan mong andam, mas lalong ang koneksyon. Masiligon ang relasyon. Drive Max Capsule, adunay tongkat ali. Ginseng, og ginkgo biloba. Drive Max, dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Buntag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, ni sakit ang ulo.
20: Aray ko po.
19: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, mali kayan.
20: Aray ko po.
19: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maonga, mabati, yun, ang sakit sa lawas.
20: Aray ko po.
19: Usa, kinahanglan, kanulay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
21: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Adunay mga adlaw nga kapoy, adunay kahilom ug mga higayon nga hapit na mubuhi. Apan bisan ingon niini sa utlanan sa matag adlaw, adunay lugar nga sigurado
22: sa imong kapos mahunong ang kasaba.
23: Ikaw ang akong pahuay.
18: Drive Max Coffee, init nga pahuay ug tama nga kasabay.
24: I'm a woman and I am a fighter.
25: Makigbisog ala sa mga pangandoy,
26: ginakaya ang matag-adlaw nga mga hagit sa trabaho o sa unsa paman, alang sa pamilya nga gasali,
27: palaban isip sa kainhan ug alang sa kaugalingon.
0: Managlahi man ang papel nga gihuptan, usa lang ang pahinumdom. Ayaw kalimti ang pag-amping sa kaugalingon. With proper diet and exercise, himuang kaabag ang Mom's Love ES1 capsule matag adlaw. Mom's Love ES1.
1: Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ani ana? Ang promo sa Brigada ang agyatangan sa katawhan.
3: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
2: Apil na ang paghulog o mga entry sa mga drop boxes na makitaan sa inyong lugar. Matag simana, tulo ang swerteng mudaog o 1,000 pesos cash o gift pack sa kada Brigada FM station. Matag bulan usab, tulo ang swerteng mudaog o dig 10,000 pesos gikan sa Luzon, tulo gikan sa Visayas o tulo gikan sa Mindanao. Makadawat usab o 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa napalit sa monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, 5 ang swerteng mudaog og 10,000 pesos gikan sa Luzon, 5 gikan sa Visayas, og 5 usab ang gikan sa Mindanao. Og sa tibuok Pilipinas, usa ang swerteng makadaog og 1 million pesos,
5: 1 million pesos
2: gikan sa PowerCell Herbal Capsules. Samtang laing usa-usab ang makadaog og 1 million pesos,
5: 1 million pesos
2: gikan sa DriveMax Plus Herbal Capsule. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa na palit sa milyonaryong winners ang Brigada products. Pusa paghulog na og mga entries.
3: Milyong saya sa Brigada Year 3.
2: Mas daghang entries, mas dako ang tsansangan mo daog.
6: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kompletong detalye. Per DOH FDICDRR permit number 0526 series of 2026.
11: Mahalagang paalala, ang mga produktong Dry Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Dry Max Herbal Blend Coffee, Nutri Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Broadcasting from the land of resilience and opportunities, the little Hong Kong of the South, Pagadian City, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
28: Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo.
27: Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.7 Brigada News FM.
29: Brigada News FM.
27: Pagadian, the music and news authority.
30: 1 time, the new Filipino time, alasay, stress. Oras mga kabrigada, hatod ka na to sa Power Cell Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
31: Balot! Iba't ibang isyong pag-uusapan, magkasalungat na opinyon, dito rin mapapakinggan mga hindi tamang kawin ng gobyerno na dapat ipapaalam sa bayan. Hihimayin, tatalakayin, hindi titigilan ng mga brigador ng bayan. Balot! Brigada! Balot! Brigada! Balot! Brigada! At narito na ang inyong mga brigador. Balot! Ibang isyong pag-uusapan.
27: Brigada News Headline.
30: Sa balitang lokal, sobra 2,000 ka mga tupad workers gideploy sa Dole sa nagkadaiyang eskwelahan sa Zamboanga del Sur.
31: Panot! Brigada!
32: Sa balitang regional, 14 anyos nga batang babaeng nga gibugaw sa iyang igsuon sa online sexual exploitation naluwas sa mga otoridad.
31: Panot! Brigada!
30: Sa national news, pagtambong sa mga hearing sa kaso sa Sandigang Bayan gamit ang online video conference pangayoon sa kampo ni Senador Jinggoy Estrada.
31: Panot! Brigada!
32: Samtang sa balitang international, ceasefire talks sa Iran ngadto sa US posibleng undangon kung magpadayon ang pag-atake sa Israel sa Beirut.
31: Panot! Brigada!
30: Mga kabrigada, kumusta? Mayong buntag ganin yung tanan, labi na sa tumakatawhan din hi. Sa Dakbayan, sa Pagadian, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Brigada Jewel.
32: Yes, good morning, ganin yung tanan, mayong buntag mga kabrigada. Mayong buntag, usap ganin muna, Brigadaan.
30: Good morning, usap sa mga negosyante sa may merkado, publiko, mga drivers nga nagpaminaw nining mga oras, ha? Ang atong mga mananagat, ang atong mga mag-uuma, kumusta? Atong mga kasundaluhan, ang atong mga kapulisan, tanang siktas, katilingban. Kasikbit ng mga lugar, good morning sa may Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga, Sibugay, Kutob, Kabrigadas, maabot sa Pagsibya, karong buntaga. Welcome ka mong tanan sa programang Banat Brigada Lantugi, nining Adlang Huwebes. Pizza 4 kabrigada sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa gyapon ng atong pagpanghinaot ng tanan, sa Kabasko, Kapiskay, Panlawas, layo mga kabrigada sa Hulga, sa mga balatian, puno sa gasyag panalangin, gikan sa atong labawang makagagahon. Mga mami, no, hatag natustong mga anak ang basic nila nga katungod. Basic rights mga kabrigada ang magbatunog, himsog nga panlawas. Pinaagi sa adlaw-adlaw nga pagpatumar sa husto mga kabrigada nga vitamina. Barato, epektibo, ato nga Yummy Vet ES2. Ingon man nga ito, Yummy Vet mga kabrigada, Yummy Vet Serum. Proven and tested na sa mga inahan nga nagapangita pag unsagi vitamina haom sa ilang anak, daghan na rasulayan, no? Daghan na kayo mga kabrigada, pero nakita nga why alibyo, vitamins man din ako ni bataa, mura magyapugtok lang. Vitamins man ako ni bataa, di magyapon kaayo makamao sa klase, rasulay daw, no? Ang Yummy Vet mga kabrigada, ayaw po pag-ingon nga, makaurot na kaga one bottle, anak. Mingon na rin ka nga, anak, anang okay na kaayo, no? Dili. Dapat consistent ang pagpatumar og vitamina sa itong mga anak, mga kabrigada. Dapat manggod, ang bata ganado siyang mukaon. Kaya kung ganado ang bata nga mukaon, mga kabrigada, of course, paingon na sa iyang lawas, more energy, mga kabrigada. Dugang boosting sa iyang brain, no? Sabi na og ganado siyang mukaon. Kaya sa may nutrients nga musulod sa lawas, kung timi kaayo ang bata, no? Muna nga, kana, usa na sa mga tumong o katuyuan sa Yummy Vet, mga kabrigada, nga itong mga anak ganado silang mukaon, doon na sila ligon ng immune system, labaw sa tanan mga kabrigada, ang mga vitamina nga ilang kikinhanglan para sa proper growth development na anak mga kabrigada sa Yummy Vet. Ang batang naka Yummy Vet physically and mentally fit. Atong produkto mga kabrigada available dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, pwedeng mapalit na ana dinha sa may Paxton Pharmacy, Town Meds Pharmacy, available sab na mga kabrigada rather sa SM Pharmacy, naa sa may First Med Pharmacy, pwede usab diri sa Brigada Clinic, diri sa Pagadian mga kabrigada, available ato ang produkto naa po na diha sa may Trinity Drug Store, Shans Pharmacy, Sarimed Pharmacy, available ato mga products mga kabrigada naa sa Nian's Pharmacy, Muna Pharmacy. Pwede sa papalit sa online, sa app sa Lazada, naasab na mga kabrigada sa app sa Shopee.
4: For the thousands in attendance, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
7: Para lang tugi ang debate sa mas labing init nga issue karon. Issue karon. Para lang tugi. Para lang tugi.
30: Nagantaga nakita Brigada Jo sa Sokmed kaning pagposting og dagway sa mga tawo either nakasala emosyonal or kaning nakautang ba financial mga kabrigada na nakautang og cash or unsa ba da item kaning mga sana paluwagan nga paghuman og dawat wa na nimbayad unya ipang-post ang dagway diha sa social media. Kung i-post ka sa Sokmed tungod sa utang nga wala gyud nimo mabayre, masuko ba ka, kasuhan ba nimo, unsa tan-aw nimo ani Brigada Jo?
32: Brigadaan, para nako ang ako ang explanation about aning gingon na to nga natural na magin ng ingon nga natay mga utang kaysa wala utang ng kalibutan na ata. Pero kana magong i-post Brigadaan sa social media, dako lahi na na siya nga
30: lahi na siya nga istorya.
32: Kaya nga naman pagpakaulan na eh, ang imong ikuan na is ang moral na sa tao. Tinod man di man ginamakuan nga adunay utang si mo kasuko, pero namate proper nga area nga pwede na to sila dadalon. Na to, ibutan na to sila nga i-post na to sa social media, aron lang masayod ang kadaghanan. Instead nga, unta, between lang sa inyuhan, duha og sa imuhang kwado na kay attorney ba ka or something nga pwede mo magatubang. Dili man ningong need nga kinanglan imong ipalandrakan diya nga kanisya ang tawhana, kay kanasya, Klaro-klaro pagka-istorya, pagpakaulaw na gina siya.
8: Mm.
32: Muna nga, pwede gini mo siya makasuan. Dada sa moral damage brigadaan. Ako, panalitan. Adoy na ka, nakautan ako. Pwede mo na ko nga. Sige, patawag ka na ko. Adto tag barangay una. Proper mo gina. Barangay mo gina. Yan. Then lupon. Pag di kita masitil, dirita sa may police station. Pag di pag kita diri, largo ta sa korte. Dirita sa korte mag-abot. Then ang mahita mo pag gina ang brigada, amicable settlement tragapon na siya. Amicable settlement tragapon. So, dili ni mo need nga matay ako sa tinuod lang brigadaan nga ako'y nakita sa social media. Proud lagi kasi siya nga yung gipost niya na. Kaning dawana, nag-company, kaning bayana ni anana. Unya karon kay namay attorney nga igsuon ang babae. E siya nga, giamin ni mo na, oh yes, na ako'y pila ka, kaduwala ko kabulan ang kabayad. Wala na ko ang tungkol sa kung kayo, lisod yung kayo akong kahimtang. Karon, gipakaulawan. Gipailag kaso sa kwan, sa atong hindungdan. Gilabanan sa iyang kwan, kaya nga naman nga, di man pwede guna, bawal guna siya. Netabo, ang nakabayad na nooto sa pagkaulaw, ang katuhin ng nagkwan niya, nasuko siya, nag-grant na po siya sa social media. Ah, baga kay Gnaong, ana, nagpadayon niya po siya siyang kwan. Gipahila na po siya, another kaso na po, kaya nagbully naman ang anak sa iyang gipakaulawan. Gipahila po kaso, kaya nabully naman. Na, dito nag-inun siya, dako siya problema, kaya na-preso nag-inun siya. O, dili matahap garbo nga, ngayong anak may tabo, pero, dili need nga imong ipost sa social media. Ano na tayo proper area? Ano na proper nga kwan nga, pwede nga dihan ninyo buhaton ang inyong amicable settlement. Dili man na makasulbad yung problema ng imong ipost sa social media ng naong sa ng utang nimo. Dili na mao ang proper. Pwede nyo ka mapailag kaso, ana. Kahit lahit naman ang libel, lahit naman guna siya, lahit naman siyang moral damage. Nagkuhan na ginasag.
8: Kanya, kanaingon, ana, nga, siyempre, ang tao, may lang, og ka ng bago pa lang. Kana bang moabot sa punto nga maayo kay ninyong sabot then paguman digid ka ba lumutuman og saad ana bitaw kana mangud ang lisod brigada jo kay moingon ta nga kaning moral damage ang pag-post de sa social media unya ang emotional kaya atong kuan wa ka punto na damage nga nagsige siya guna-una nga wa siya na bayre anang utang human nagisabutan ana maka pressure mangud na sa nang utang kanang mga kuan ang mga nangutang mangud no nagsalig tungod kay dili sila pwede ipos tungod kay dunay balaod ana nga kuan pagpakaulaw dai nang pagpaningil wa gani siya na ulaw pagpangutang
32: ano mo brigada mo lagi naging lagi nga, wala may problema kung ang pagpaningil, kung ipaagi lang nimo sa kanasakto ba, adto ka silang panimalay. Uy, kung na-drip, kung ang tago, muna na tayo nga imo na ipatawag sa barangay. Kung wala pagyapon, pila katawagan nga, di ko siya mutungha sa maong kwan, di siya muha tubang si muha. Ado na legal action na dahinta. Diyan na dahinta sa legal action. Pero need nga, tungod kayo, wala pagkagyatubang sa kahigayon lang, post na dahinta. Oh, kining tawanan ni, kining bayanan ni, grabe na gini. Kung nag-iyo kayo ni iyang trabaho, na. Nya, una-una ni mo, nabes na yung pamilya, na yung mga bata, mabuli ng bata, una-una ni mo. Wala, yung mama, yung papa, lak,
8: oh, kayo. Oh, ana, dapat, mauna yung una-una. Mauna, dapat ginauna. Kay kanang nagpautang, dili na sa musangko sa yung ana nga punto, kung responsable lang sab ka. Namagoy uban nga mga mangutang. Paghuman, i-block ang giutang, di malanggani mag-update. Kana, klaro man ang pagtakas yung obligasyon, unsa may buot niya ipasabot. No, nya, kanang i-block ka or makita sa iyang mga friend nga tuara, nag-post na dito sa iyang social media, naglaag-laag dire, adto dito, adto dire, bisan asa na lang mga adto. Dayon na, kuan dire, mind dito. O nya, pag nang sa mga kuan online selling na makita nimo dito makikarira pa pero sa iya nga utang di gani kabalo magtagan na mo na diha nga abi nimo makasungot na siya sa mga nagpautang no kana bang be responsible enough na reason out kung dili gyud kaya kana pong tininuod pero sagol la gani bakak maayo kay kang mobalibad sa utang pero sa ubang lugar na dito sa uban nga mga aspect ga enjoy ra ka unya ang nagpautang sa imo ga ugot maayo ninyo kan wa mo ni agig barangay inato ra nga kasabutan sa inyong nga utang paghuman usang ko nakag barangay maayo ra ba ug apil sa bayad ato dito sa Sumon bayaron man na
32: lagi nagingon na ko sa mga brigadaan na natadagi nga punto to lagi. Ano yung tato? Nagkuhan siya, nagpost-post yung kaon, pagkaon ng alami. Nalagi tayo proper nga area lagi di ha. Dili need lagi ni mo, nga ipost ang pagkaon. Nga naman, dili naman good kay ikaw rin makakita na imong post. Good, dili naman kay ang imong barangay makita. Tibok maguna. Mahimo pa kasi gawas sa nasod. Maabot pa kay nauna kay mga friends sa tibok nasod. Mahimong sumsuman. De karon be, pananglitan, inahimo sumsuman. Daga na kay mo comment. Kaya naman, daga mo kagat niya. Ala, ka na di, lala, ina, ana, niya, ana. Una-una ang laging ayo nga mas lisod kaayo ogong magpakaulaw kag tao kaysa ang nahitabo
8: kung moingon day ka nga mamalihog kuaning tawhana na kaning bayhana kay naa ni obligasyon nako pagpakauaw day nang pagsultig ka matuoran dili man na ingon nga nagpakaulaw ka ay muha lang gikuha ba kung unsa ang dapat para sa imuha kay dili man imo deserve nga magantos ikaw na gani nang giutangan ikaw gani ang misalba sa iya panahon sa kapitos karon nga gikinahanglan imo ang imong kwarta di na kaniya mabayran ah binuang
32: ana lagi ang mo lagi nanalagi tadya mo naging una ko sa imuha lagi nga tinuod okay na tadya nalagi tay proper area lagi dili need lagi nga ibutang nimo da social media namatay ka nang ibutang.

0: deserve nga mag-antos. Ikaw na gani nang giutangan, ikaw gani ang misalba sa iya panahon sa kapitos, karon nga gikinahanglan mo ang imong kwarta, di na kaniya mabayran, ah, binuang.
1: Ana lagi ang, nanalagi tadya, managingon ako sa imuha lagi nga, tinuod, okay, na tadya, nalagi tayo proper area lagi. Mm. Dili, need lagi nga, ibutang ni mo na social media, namatay ka nang ibutang na parta. Naman kita. Muna nga, pwede ka kaduol. Pero ang uban mga brigadaan, maingon sila nga, dapat magod, inyo nang responsibilidad, magkaing magbayad mo anak, ingon na, yes, nanatalagi diyan nga punto. Pero, why man, nga nung imo pa mang yung ibutang diyan sa social media, oh, nga kabalong.
0: Wala na eh, nakita wala, na nga, laing pamaagi. Oh, dili po pwede mag-post diyan sa social media, pero ikaw, pwede ra ka maglikay-likay sa utang. Binuang man, mauna nga ang mga utangan nagsalig tungod kay dili pwede, tungod kay dunay balaod. Dunay bay balaod nga nagprotektar sa mga nagpautang? Wala. Mo nagingon nga unfair kaayo. Mo na nga dili ta makamahay, dili ta makabasol sa mga tao nga nagpautang kung musangko sila sa ingon ana tungod kay kana ba nga napuno na. Wala nakaagwanta sa mga gipangbuhat. Kung wala kay utang, kung wala siya ng utang, wala unta siya problema. Iyahaman ang giutang, iyan ang responsibilidad. Muna nga, kung dili gustong maabot sa social media, kung tinuod siya nga protektar sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang bana or asawa, dapat mahimo siyang responsable. Pinakabati, manggod, kanang nakautang na gani ka. Paghuman, i-message ka, tawagan ka, di ka mo tubag, di ka mo reply, ang worst, i-restrict, or mag-change account ka, mag-delete account ka, kanabot, ipasabot, mintakas ka. Ang tao, pagpangita ni mong asa ka nung dapita, labi na sa mga tao, naglikay na ganyan silang utang. Lisod, baga na pagitaon. It takes time, it takes money, nga naman, pagpangita na niya, refundable ang fuel, dili, oy. Mauna, nga dunay mga tao nga mapuno gani, mauna, nga ipang-post na lang sa social media. Tao ra na, dunay emotion.
1: Pero mo nagingon lang ito, brigadaan. Okay naman tayo nakay karapatan nga imong ipost tungod kay ang imong emosyon na tandog na. Mm. Tungod kay nagdugay nagpinangita sa iya ingon na itabo. Pero hunaunaon mos makadaghan nga ang imong gibuhat og sakto ba? Ana na siya. Mo nanatadya nga punto kay natural ako maglagot ng gibo. Nga naman nga nga imong kung kanan. Pero ang imong lakang ba nga gihimo? Correct ba?
0: Mm.
1: Okay. Moingon din pag maabot mo kuta sa sugado brigada. Moingon din dai nga uy, pwede man ito ni malukit ni, ato ni pangitaon ni, ato pangitaon pamaagi ni, makita ni siya. Pero nga naman imo manggipost man ni siya, ma'am, nga kani ma'am, maski pag sa kasuko na ito, ma'am, kinangla, doon kita limitasyon sa itong kaugalingon.
0: Mm.
1: Kaya nga naman, kay pagwas, manggod nga, mo nagibalik ko na akong pag-istorya brigadaan, okay, nanako sa kong emosyon, sa kasuko na ko, ako na siya may post, kaya para nagama kay balo or matabangan ko.
0: Mm.
1: Pero ang pangutanda, sakto ba nang apamaagi? Matabangan ka?
0: Hindi pa ito, mangutana kung sakto ba nga ipost sa social media. Mangutana sa tas mga nangutang kung husto ba ang paglikay-likay. Kaya ka ng kwarta, bitaw, o kung sa padinhang ang mga items ng kipang-utang, kipang-kuha, wala man, di man na mabaho o walay tao, dira nga mo kuan mo, moingon nga, mo utang ko, mo kuan ko, mo tanto ko, mo apil ko, anang inyo nga grupo di, paluwagan, bidding, unsa pa ng uban di na. Di man na maunsa di, huwa siya ning apil. Subot ipasabot, in the first place, doon na siya accountability. Hmm. Responsibilidad na niya, nga gusto niyang talikdan. Kay kung responsable pa siya, mag-update man lang unta. Na, ultimo kuan, ay, di ko kahatag kay gibagyo ako ang kuan, igsuon, maunin mo na to, nagpadala kong tabang, di ko kahatag kay na ospital si kuan, maunin mo na, mauto, perte yung pagkapaita, kasayod ba ka, unsa struggle po sa nagpautang sa imuha, muna nga, kung ipo sa social media, tungod sa utang, na kamo rin mga nagapaminaw ni ning mga orasa, niya wagin mo na bayre, masuko ba ka, kasuhan ba ni mong, nagpost sa imuha, kumintong opinion ay ipadangat cellphone number 0946-5458-328.
1: 0975-817-5324. Mga kabrigada, sa sunod-sunod nga bagyo, posible sa musaka ang hulga sa leptospirosis, dengue o waterborne disease. Para sa mga gisaligan sa pamilya, diliigo ang bahala na. Kinanglan ang dampermi, paningwa ang limpyo ang palibot, likay ang lakaw ng sa baha o dili kinanglan o ayaw usap pagsagdi ang kaugalingon sa panglawas tungod kay mas dili mabalaka ang pamilya kung ligon ka. Usa ka pay mangnugikan sa naay pagpakabana, PowerCell Herbal Capsule adunay garlic nga makatabang sa pagsuporta sa natural nga depensa sa lawas. PowerCell Herbal Capsule 16 years nang nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Pwede na mapalit ang produkto mga kabrigada sa Brigada Clinic o sa pwede mapalit sa mga butikag parmasya ng siyudad sa Pagadian.
2: Brigada in the heart of changing lives.
3: Sa matag higayon sa pagtubo ni baby, paghimas ni nanay ang paghigugma nga tinud-anay. Mahinungdanon nga tagan siya.

0: gustong atensyon sa iyang first 1,000 days. Niining panahuna, gasugod nga mulambo ang iyang utok o ginisab mamugna ang pundasyon sa tibuok kinabuhi nga kahimsog. Mensahe sa pag-amuma, gikan sa Yamivit ES2 Oral Drops. Yamivit ES2 Oral Drops.
1: Mahalagang paalala, ang Yamivit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Matag-adlaw, dunay mga pagsulayang atong lawas. Isip kisaligan, importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Magluyaman, may pagsalig sa suporta nga makuha ikan sa upat ka superfoods alang sa kasing-kasing, blood flow, sugar level ug kaligon sa immunity. Pagpakabana, gikan sa garlic, mustard seed, cayenne pepper ug cinnamon bark. Power Cells Herbal Capsule. Dili lang pagsalig, may pagpakabana usab. Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
2: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: I'm a woman and I am a fighter.
4: Makigbisog alang sa mga pangandoy,
5: ginakaya ang matag-adlaw ng mga hagit sa trabaho o sa unsa paman, alang sa pamilya nga gasali,
6: palaban sa kainhan ug alang sa kaugalingon.
7: Managlahi man ang papel nga gihuptan, usa lang ang pahinumdom, ayaw kalimti ang pag-amping sa kaugalingon. With proper diet and exercise, himuang kaabag ang Mom's Love ES1 capsule matag-adlaw. Mom's Love ES1.
2: Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay mga adlaw nga kapoy, adunay kahilom ug mga higayon nga hapit na mubuhi. Apan bisan ingon niini sa utlanan sa matag adlaw, adunay lugar nga sigurado
9: sa imong kapos mahunong ang kasaba.
10: Ikaw ang akong pahuay.
8: Drive Max Coffee, init nga pahuay ug tama nga kasabay.
11: Kabrigada, nasa bulsa mo na ang buong Brigada World. With the Brigada mobile app, you can read, listen, watch, travel, and shop anytime, anywhere. Download now sa Google Play Store. Brigada mobile app, always with you.
12: Brigada, in the heart of changing lives.
13: One time, sa New Filipino Time, alas 6:23. Oras mga kabrigada, hatod ka na to sa tuwang Guard C Plus with zinc. Always protektudo ang kalusugan.
14: Panot! Brigada!
13: Once again, sa mga naka-view na sa tuwang Facebook Live, please click like, follow and share. Sa mga wala pa, search lang 105.7 Brigada News FM Pagadian. Mga gusto mo padangat, kumintong opinion mga kabrigada, cellphone number 0946-545-8-328.
15: 0975-817-5324.
13: Onya, ayaw kag kalimot mga kabrigada nga importante kayo nga piskay tahim sugta kanunay. Despite unsay mga challenges sa kinabuhi mga kabrigada, dili na to kalimtan nga mas importante ang himsog ka panlawas. Ibalanse na to. Dunay mga problema mga kabrigada nga usahay makapahugno sa tibuok na to nga kuan ba no kanang pangandoy baron. Tibuok na to nga kinabuhi mga kabrigada. Onya, mga ironious ba? But ipasabot mga kabrigada nga di na makorek na anana ang atuan na lang di mga kabrigada, dili man dali diha ang proseso no sa healing mga kabrigada. Ang importante diha nga learn to accept dahil ninahinay kag move on mga kabrigada. Una na ang kinabuhi no sa taira tagapasan sa mga problema, but ayaw ka pa apikto mga kabrigada, kinahanglan gapunta nga mupadayon no kay di pa katapusan sa kalibutan mga kabrigada. The fight must go on. Una nga padayon sa pagpaningka kamot, no? Dayon na likayan mga kabrigada ang pagpaulipon sa stress. Taon kag sakto, balanse mga kabrigada, inom tag daghan nga tubig, disiplina sa kaugalingon, plus adlaw-adlaw nga pag-take sa tuanga Power Cells Herbal Capsule. Ang Power Cells Herbal Capsule abunda sa ahos, cayenne pepper, mustard seed powder, dunay cinnamon bark powder. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Produkto na to mga kabrigada, pwedeng mapalit dinhi sa dakbayan sa Pagadian na nadiha sa May Amigo Pharmacy, 926 Pharmacy, Butika at sa Mainog, Butika at sa Branch. Available mga kabrigada sa Ching Pharmacy, G-Varil Drug Store, pwedeng mapalit sa Handog Pharmacy. Available sa Deris Brigada Clinic sa Labangan na apo na diha sa May Santiago. Santiago Variety Store. Sa tukuran, mga kabrigada, produkto nato na sa Velayo Happy Med o sa May Town Meds Pharmacy. Unang caller, 296. Hello, good morning.
14: Good morning, mga nanay.
13: Yes. Good morning, Sir Nafi. Go Sir ahead.
14: Yung topic niyo, karong muntaga si Joel, ang mamanalit. Sa utang. Para sa kuha, kung ako magpa-utang, dili ko magpakaso. Okay. Kung ka nang nag-utang sa kuha, na siya'y pataba sa iyang utang, nagulat sa pagkao, kamas o kabayaran kay. Kung ato po lang pagkasuan, magkagasto pa ta, magamit sa pag-abugada. Storyaon lang na to, kay ang pagmayong palot ako sa palungon akong monitor, kaya wala mag-iikos.
13: Oh, nag-iikos siya, Sir Napi? Yes, sir. Go ahead.
14: Para sa kuha, kung ang nangutang nasa una-una sa iyang komunikasyon, isang pag-iing na paningon, mabayad din na siya. Kaya makonsensyali pa siya sa iyang diutang na ginamit niya ang kwarta, nasulbad ang iyang problema. Ulat yun lang po, huwag na siya sa mabayad. Ang kita kong malingay, lilipot sa mga ko, di natagkakasuan kay loob kayo ang tao nga atong ipautan niya, atong pang ipakaso. Loob kayo, lili na natabayan noon.
13: Nindutan ni mo pangutangan. Oy, nagpautang ka, sir?
14: Wala pa kinang pautang.